welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayambur kayanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimbur kayanga, bugur kayanga, jalamba yawa nyanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.